0: Agewege ngebe bertana tanibwa en nebale tanibwa ngalalu tikyo gengaro netna tanibwa betuta abrahani en tedute niya na tanibwa mwa hatnyega mwangune tale kainyuru lugu yuwegabe metata chuga ago sirtai niyo en betuta abrahani haguna tawagibwa kebe bertani tanibwale tsigi tuite tutiet karo netabe tabrahani atesita president agru toitanyi ngebe bertana tognibwa limbo lugu nyanza agu tetatko testa agru tatabwa betu shikmut agenge en lugu yuwega chota chuba gaman uchegita seta agara gisu bi ani karone natana be tabrani ga kitabe na ba gai to shigune nambari shik chige tinye ago bo kamanu chetnatana ba ge ber gura ago toski tini kamanu chetna ta gumnie asarwe kya changai ger president ne wone ba ba tini ba ta gandre galak ago sama bi ga bro longi mangu ga ge sir ge ge gubri ga kura ni tane go gore ta genge natana ba ge tes kai to shik ya tak ba gura shik ge tinye ogi bro ri ta so bit ki moch ke nyu ro bara inda ne u ne tinda ya bro ri shik ala ge tinda ga to shik ki mi tabarak anan cha chang na to ba ga manut ka besa eng ba isho nik che ba banda ta ye ge mi te ngat kan gura eng bro in me kyo tak che ba kan ru na te ten ma tia ha go ni na fas ke tes ta ge ngala
1: Yo. Ame janga la luoga boga. Anne ko ando ine tap Kenya rani. Ko galia suo ko ande the up Kenya. Ni obirge biga ko lenji. Obirge ya munne. Kiongozi yake tu nemi yu. Ngoti tum dai koratiga apne bornuong. Ke tum de koratiga weri tap ko lenji. Chep comet anango ne bornuong. Ko iji ta ne mujinga na bamisho. O tu ye biju. Si ko ya ogis baisio ni kubar ko banga na pandap tai. Ne bo emme. Ngete je baisio ni chu. Kete je gele sige sabche. Agosa magwa kando idu tabeme. Aleja Mamede kotaro rungut ne giwire ne borngo Mamede kotaro warati ke tum dai ngorani nenge gurtu yene uni kotum dage garati amunne
2: tututa mwa en emo fm
3: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono
0: ngebe bertana tane balet korai bati le mi tege eng so ko uru so ko murwa me chale wan ngebe bertana tane grara na guna ta ginye baro inda ta ginye cheng chege ge agu yo ma one do get na ta nambala ko tinda 12000 agu na ta ge muji bangan ge ngebe berata na silingi shegel fu ta mana ge do get namba ata e na ta go namba 6 ang namba 7 me tinda i was wasa ge tugul bangan ge ma pema engore na ta ne ti ta ta ye ge bendi tugul engore na ta ngem ye sta 441 hasha e nyoru na fas natan gararan ye kibendi ng boishoni kyo takchiba pandap thai karonet natan wa betabrani
4: hapa nimetoka saizi pale tulikuwa tumekubaliana na county government wakati walikuja kuniona ya kwamba nitawapatia milioni 550 wao watoe milioni 500 tujenge hospitali ya kisasa ya watu wa Siaya. Sasa milioni 550 mimi nimetoa. Mimi nauliza ndugu yangu bwana Orengo, awachane na maneno ya Linda sponsor, awachane na maneno ya Linda sponyo, akuje tujenge hospitali hapa Siaya. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, kwani mlichagua gavana aende akue Linda sponsor, aende akue kibaraka ya mtu mwingine, aende akue akodishwe na mtu huko? Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Siaya, yani Uhuru Kenyatta hakunishinda wakati alikuwa rais. Saa hii mimi ndio rais, yeye ako retire, ndiye atanishinda? Tafuteni maneno mengine bwana. Siaya hoye.
0: Na tago ngalale na tango ba president hangu masana tane ba Siaya na ngalale nene tago ba isho ni kia take ba wandap chai agu na tago magule agu mwajuga ndi wata stago ba istu gulenke ba gengen kelchin ne ba isho ni kia ba wandap chai agu ngalale si chike karo ne tabe tabrani uba gaman uchet ne taba tage chike lage gira uba gura isha kikiti nye gumye ele toski une ngura isha juta jo kalia matage ke ipka kwa uchet na tane taba gesir kakitebe ya gara na ngalia na una tane kwa mangubun kastro ikio chichang ngalia na tane chile wani ngaliat na tane ba kibando mangu agu agenggeng tuk cha tak chiga ageng ngalal jugut ke itu fisit na tane ba na tago PS apelio kipsang na tane ge amisit kule nyogo gushene go ngalian na tana agu aliti thasi ko bi tan go som chi anan go som kibande the gi suldae ng cha kine tago nyur chiga kibande tugo mukta je koi bai shone cha tak chiga makine ge go ba tago sir ge bi printed na tane ba kura mungi ger le yeringu na le ngalal le gai tu shukya tak ba burur ge ko tage mingun misin ataba munegi kasugu moye mushmiwa na tago murkomen ago bagaman utina tane tago bagaman bigi ago serge igere ngwasin gishu ge ngalale 575000 kericho 482000 nandi 461000 bometko 424000 baringo 319000 west pokot ko 261 elgeo marakwet ko 244000 igere ni tanile kaitoshe kemingo ngabesa ja jago tagigil gese getes go tagit go takpo ke ay go takpo barak mising gore tagenge na tangne ga gimuch ke tarete baishone kya tak chaba pandar ta inga sarta age tugul ye gida setai eng baishone kya eng rani ngeda stai go tagge gas ke akeru te ko kidogo ko mait ke nyuru logo ye kya tak chaba urerio shek karonet na tanaba betabrani ori eng stage ko masana tanaba bomet agerun sauti te deka moja oria asaka bit ke betul ke bagenge sawa mi sawa sauti to ri engst
5: kongosh kongoi amangwale ni ni sauti
0: garara
5: ei kongosh kongoi nagyanu ko ibu ko mama asaya chepi ya kwalenji kitni gon to inde tego bais awai simache ke te jin chota Oga magne president bulle kurayat ko maindelo kurayat ko barabara kurayat ko bege aktu chandugo now tamane statistics kidogo amacho namure bulle apo barage bune pota pota ogu baisi se muje gamba yalba ravisha koem bichana jemenge jillo jigata pota pota kun ni liban jira bisha ini ya ko ben gare ta ya bioso joan uru esta ugo tebe na ga wanda jimi ko shin what is the problem with you amina sima mo ga ne embeso aga ko le so ma ti duga ande ti aga ko le ja ti duga ande ta ni ro ko ti bo le mo itu allah ko tong ko ti na ba ko pas di bo ya le pre le den agere ngune jeke change bonne chua chiga registan magini lo video registan asugo de 2027 gezi ora chega kosa ndipo kwa bana ke yo yele ko a that is why care statistics ko a one of the big leaders chua go sore tektor president and ngura chega festival wo bon picture le mana lagi lihat orang dah cerita tu sebab tu aku canggut tu, lagi macam apa sih mereka itu, tapi jelas cuci pun in macam aku, mara aku angin takut, kena kita lakukan apa apa, ni lebih macam mana juga tu berapa tu, tu mara ini pasti buat mengejut, aku bawa tak bawa, so mara mama yang kita nak cuci tu, lebih cek ni, entah guna ni, kalau mampir berada jangan tu, tiap orang mesti tiap beri cuci. Motoben usipagot orici sangura ishe kitu mazingu bambi kucho cho agere kebele nende kutete na 2 million motam yobar chige ndirtu bale tugul yobar chige na gere yobar chige yuri kitu 6 million chenda ije le bagi na me 6 million na gomas aya bi amnya nse ko bora ye mitu ane wa kuno jini ra le ni tapu sumu na ra tulai chio ndirtu ni opti ya nya sa ko bora awu ngo lo le ko le bi amnya nse ko bora kinne ko le ting Mungkin mahu juga tu ter, aku lenjir jauh pergi aku lenjir macam pura sekarang tu aja. Jadi, picuan lak cuci nyurukan kan tu nanti pulih dia cuci mumi. Oh macam tu, cuma kalau je kita jinak aja kerana kiri, si muci kita jinak ni mutton ni macam ni. Jadi topel lenjir pun aisyah, kerana kita kalau lak malas mukok pun jangan jodoh. Oh bukan, kalau kita kerja sabo kerja sabo kerana, agak lagi cuci cuci ni odin bajang tu. Kau siapa sekarang tu ter? Ei tá indo para isso com a mãe, a naí vê se tumba com a sim, assim se dá nisso. Quando eu gosto é presidente. Lá no meu mundo eu tive ele, tive ele a vir a colar gente, a conversar tudo para isso. E agora eu mando ele ligar, a conversar assim não é. A co presidente com o balanço, quem é o mesmo? É para isso né? O que é lindo mano, já que ele é que o presidente, ele já vou na agenda, quando gasou no máximo. Amanhã que vê gente do outro. Kwaso mmasuko ago anje ngage te stadium akparabara agi en last mile ago foto belouses ngongo mina le zubu ino mi bereza ngajere te na ogo temo ngi ngi sigura dar muni ji zago le na obira ngo ji mo bira propaganda etuno mi oriana stage
0: etuno mi ago tanya oriana stage analysis nagararan gabesa nyata otom ge nyoro logo yeki bawri rio shagaram ne tich boda boda sanyata uniara visorio yegiwega
5: chamge Bishop Edu
0: gararan rebu
5: ero twai Eric nya
0: kongwe
5: paraenda ne kego age mwa kobo kaitet nebo kiune galara agne amacha wekki igaba IBC igere chemi shet nemi paraton nebo boda boda tildong nyoto keba kap sabit tildong nyobo karibu National Bank kelejini serikali kongwe akmache kityo kele tata kongetin tata kosungukana sekiroin atya kiwekyu kongwe president kikoleman makitoro kutuiche ketumuren lakini kikere kokikere olimpo bomet akericho ara mamase kikere kokiro akitek ngulem nandi yenyo nandi yanyi kuye koyote paishunik chitesetai ngulem county koin ngalek chotok bishop kongwe akopo baroindo nekekono kongwe
0: ngwe ra mngete boda boda mungerib kasarta muji kutanyor akine Dominic Ngeliot nyataunenen Elfas ak Sam Mingeb Kumia
6: kongwe yamune bishop
0: kararan kabisa
6: kongwe kabisa kararan kabisa so nipuchi alele ngityo ki koin kubele kikere kitabu koin eche pirik ap kura koche kikere ngatek chetesetai en emet kokose biik chewoktos kakereben tuguk en ko kelian so kimoche kalyet en emoni bo in kele olinyon konyone ra Murkomen Bomet Huduma Center kokere akobo kibandok kemoche kerib akechek lakwenyon ako in kole president mi biik chetom kotil kura kemoche ketil kura sikeriben lakwenyon ngamun kikere sungukonote kokitach en olin ako kimoche kemwa kokoi kora Murkomen ngamun in kokopushen kabisa birik ap kura koker kole katil kuraishek konipuch in bishop mamakoit ngamun in kwarir akane kimutu ra mabirata chobri asikekonor korun ngamun in kichanandani kokokichokyi ngamun kikaikake kokaiketke so kipasisek tugul alen pole kapokoyo tokomwoe kongoi eretioni kokwo barak kabisa kokondo kwatinyeration en uyan kokabwa retio kolasie bo imo amwoe kongoi kabisa nimwotin ngetwane Dominic Ngeliot kongoi
0: Dominic Ngeliot en kebeberatana.

0: ye na tambo star ile ni aritsane de go sectip tamatis ap che basile le studio ne glejin meto buratin clement digital man
1: e gure na yeta kap tinga git salve git salwa ta kip salmaji mwenyewe
0: arego jonathan confirm location kebe ni pamoja ni aritsan a gena gele mi tenga betane ni aritsan ena gara kri
2: ema da balo
1: wei
2: lebo kama nuwa mune ni studio
1: kija mege
2: abirune kama stabu wa sinjiro nguni ya chama kama area ko limbo tibolinyo
1: ehe
2: kambo nande ndani kichu kama tawa unikara londiani latisu naro hachiko tiene limbo kama mwenga hii chama
1: ehe
2: betu kane kwenye kiri tibolinyo
0: kongoi wazili ya wala Chos fato?
2: Nemye gani mane?
0: Nemye.
2: Muna ya gete jeta.
0: Bye bye gete jet.
2: Gato a salve ma beta.
1: Jamme ga gab sab salve.
2: Gabe sa ma be na be an ti an ti gan sa mo ganda ni na na me ni ton be ta ra na da tan yel funde. Abu tri ga ndaro be ta na ma ga ni ten go mu ni. Aga mo se se men ra ma sha be tu ku ni we.
1: Wai.
2: Apa
0: sa tapo na
3: bangu no Masi sajora Masi Lemo
0: ya muna lemo Bye bye kabeza
3: Amana la pastidi
0: Bye bye
3: Na ngoma ni sajora na ande ni sundani ana na taune su de sa chora de tris na ba tru ti ka sa ma de ti ni garu ang ma ma mi hie de sa ram ala na ni ni mu tu ala ma ti ni ni ni da puru ma yu an su sta ki tu lu da wa de tu ni da
1: Con goy asante sana agere ga kona big line kabisa ngso komurwa giko itoje kondo kingo bwana ngso komurwa duge ne giote ko duge number 7 na ko duge number 7 iwe ko duga na ka sirgele stock Duga number 7 kona ka ke nyun ba nyun duga number 7 mi duga ne ka sirgele stock ijile gorok star 441 asiger duga ne number 7 ka sirungele stock agende 120000 big ba 120000 kuka ka big mood tayari toge meje big mood yani big che giotin mungare ne ba 120000 asigo mi big as 500 iwe chege yakin je tugul elbu shek somo
0: Kasi utango mie.
1: Kimi jengi ya duge number 7 keyogun 120,000 gumenyoru 120,000 iwe at least keyogun kwa rasiling ata keyogun
0: 3,000 yes 3,000 ama gele chine tuwa miname gi ama ina msi mwe mwage chile staff